0: Aloha, you're with Simi for Fiji Hour on 4CRM.
1: Sami vitu, tinika vitu, auna waka vina vina ka wana kalou, e na wuku ni nona yalundunduni, auna serataka na waka vina vina ka kinea dha ichi oba, sa adhe dhe resara.

ni mbulu vina katala na vewe kani o ni ndo vewe sa hitu kumai na ngau na vina kongona Fiji awa keisimi o ni itaka ni malaka tukuna vei dhingomi na vunu wa zavanga o ni siyama tiku maikina. Big mbulu to all of you, our wonderful followers of the Fiji Hour. I hope you enjoy what's coming your way right here on Fiji Hour. You're with Simi. This is 107.5 FM 4CRM.